0: ona fai tapa ki na pore ka mai ka nganga we uma tua na ngalo a Will Nicoya to ka se tau helo helo pe he ki a Frank Carter pe mo pele naise o kona tokoni mai ki hono whakahoko ai polo kalamani pia pe he ki ngai family me mi pakatoa o kulup mo ilele mau kore atu kai aha mea te mau tala noa ki ai ilo aha mea te mau wahe wahe ki ho mau kaunga whanonga ke waka hau o whaia teke mau tolu o ku mau kore ni a ngai mi ani e hua whaho aloko sisu aia na ke ako mai ka mau kalotu pia ke mau pehe
1: koe mau tamai koe vani ke tapua o wafa ke o mai o pule ke whai o fina ngalo ange koe e langi ke pehe foki mamani whaki mai a honi a mamai a kai kia nai pia whakamole mole a ngahi a ngahalo a nge koe mau whakamole mole a kina tulu fua pēmu o mai pia ona whakahuku mā tolu ki ai ahi ka ke whakahafu mā tolu me e whili o ko wai pule mā la mā mā lohi mā ka lo lia oi tai ngata pia tai ngata ime
0: e meni mā lau au pito pere naise ko au maile alo wakata o ku whakahoha a ko e fiafi tu apule lulu ko hono fa o sune wa fe wa o no. O tau whakwhetai i he tauhi hao ko whai o tau lawe ai i he mahina fo o ko eni. Ko hono ono, ko mahina hono ono o e tau o tau i ai. O ko kei whakamalo ia i ai pe ai New Zealand on air. I he kei whakapaanga o e polo kalamani. Ai a ko atuia me he Free FM 89.0. Pea me kirikiri loa Waikato. Whatawange o kulelei ai mea katoa i apina pe he ke he ngai whatongia i he lotu community pea moi family foki. Ko ka mata foki ai whaahita o momoko pea ko tau osi maheni pe mo tau ngai family i he taimiko eni ke toi toka ngange ki he mo uilelei ai whanau mo ki tau tolu katoa pe foki. O kou kore, ke tā mai mua tau whasi ka tau tōkoko atu, mālo apito.

ai ohinga pe ko atu puanga. Koi hoko, oku ikai ke ngalo ai kolo, kolo atu ku whakaholo. Oku ikai more a ngahi mea lelei ko tuku mai he tau ngahi kui, mātu a, piau kei mahu inga pe ai anga whakatonga, whaka apa apa, moe ngahi tuku whakaholo. Oko kore, ke tā mai moha tau whasika tātoki hoko atu, malo au pito.

Malo pita ko fasi na tau tok fanongo ki ai ko fasi iloa manakoa itonga ko upe ia o si ile ku tapu fakatulo watu ko ngai ku pu ile ia o ko to o mai me he fasi mari e ko ni si ale tafa hei lala o mate ki fanga alo fata fe fine o e tau langa eve eva toli hao sisi tau olunga maka o tua Loto kolomotua, tu kuhua, fefine o loto mua, otu kine kina.